trinona bre Ellen sa tauru. Svi an smoila ar chreu gal chioll. Svi linyr na greinye sa nishke. Nere degma jan a chlada fwy hall.